Baba Janna do, Uba Ngama do, Ali Bekari. Dedo ko ala jura tuguru biru, Mamilo na fadi. Goro ko aisa chukari yanguru biru, Mamilo na midi ngajuji.

dosene no kawrno magasin do bilen swasin ko radde tagan do bilen bon lane bogo nar singno na fer ko djum blam gati na ila di ton war kala tin kane di fer le blam motano dingti diskur ma ga wang sirn ma ni na la fer war ne monta ta ta ta do ko hayne sir chat go da se be laiso na kol go de hol na laiso mo non di duna laiso mo se fer war bil be de bang tu wang sir bon ma andal gi motena kigo ki le tu region re fer le ti war horok na ora ma de fuin modern bino ama sir charwar la blad en fer na manel sir modern fen ko itule blano daga na wir sir chade hay lake tayjak du wor ngar ma sir nan mo na dawdo na ila daiso ba bayni wir jure ni ban tu pak hayne daga no wijum chaw tum no diga hayne ti sir bom kan daw sid be do daw sir bon du wore digel ma gano na jom frigen modern no thing fen puka wara la blano hayna ay daw welet wor gano na ay jom war do to sin nga adai na daw wara la no se din fen puka no na am high court point ngar ma sir na mosi pele ina ila makad bilase na de jara gay jongo le kolba ti lise magaden gas sen charlol wanga su mo kayla titin agaden gas e fodbile ge jamen talno yango de lakver sinka ma ondal ge holang barala wi jongo jar kuri maga jongo lise sen mo tan feno boy tuno kango kesbar ka tulen gar maga a sarvi ran sar jong Saint Charles Luanga lem tabli ga sarno daga sar ma haygo point ke ferba sen mo tata la ina ila makar sen atin delegue ma gade dungom na te province ma ban tangile su ese su kai bile ga lai ayan de tingi tok tan wom tata tata no ki ni ko ne ni lai ka hay jong ren mena se ga ba se ko yo lam lem se ki bangel sen ni lai na ila dosse ne no kawre no ma tigrin bay do bin waso ma kefter sen wurodo din telem guys na ila ndi chigat go dogon wi na lena jack tak ya tan adon bi dans un cadre na din kai ne l'école na di lagay a de l'école de lagam kai no bloyant de bon complexe scolaire bela de ne palay butal bakara ma boke aka se ferne parwe roda dog haine ting le kol motano jardin yang nilai adai se go pil mo chalno se pere o ne ma ga se pen la se mo le fen fen bui tu adai se non dum tane ding haine do pat mbarga chaw tu do ay dugo wir bo duwe la blamno ma bon sen de kode dai se ferne pa haine daga jo sar hay kidi ay da meter maga jo jar fugo na ken sen lay blam sar da bok ngar maga may dawo ting ma bon lay ting ma bok lay mkay no maga den ga sepe em sepe do yum ta no daga meter ma sen may da de gel ni na ila dai sulay ben mono anen se ka hayne adjon dar holal bok ti duwi do ti sel do jon kingi go dar hol bok ti duwi ngano din kingi no dai na ton yerdagam tanon no ndu dar hole dene septembre lando go dagne décembre dar duwi no dagne février dar duwi pa han de maga go dagne mars pa no dar duwi pa sem tanon dar hol bok ti duwi tanon sen na din fin poka na am hay la wir na od l'école na ila dai l'école tum kana na octobre mkaino l'école na tuner seno dai hay gachu yang lai blaga de kugil no gil l'école montano atin jakba yang ma ganurbe do suwa gonen banglon hetene kaino bang gasi jakudron tuna ila dai la palai ka hayne se nong dundai montano de ina wa huwe numuro makalla Bahira, Barnam, Baswa, Bakawa, Bahira, pa Barnam. Ferbama, Tigrin, Higra, Swa, Babon, Barnam, pa Boke, ba Bokpa, Barnam, pa Dui. Yanga Pano, Masen, Bayaganab, Danga Pano, Bahira. Tatana, Dino, Babon, Bakawa, Babon, Paponila, Ilam, Senon, Lunakan, Paririno. Daga haine don dudu marga bonde par day 2 day sar 5 metre te boke maga won dudu don do hayna kin sengola ko linch ola blan non dule se sar de par day 2 na ila maga to bila sene din war huli jar sasanga o fer bui tu basna agul likreo galne raptoan atiam agidi basna ba taw kreo kalm kalamu sirandi au mu wangum kasar ferm kana din war huli wil sara in sara pan sara
wangum blende basko ti noman waltina ti feuma katina lamna ti doctor ma kluma jamenan la ti chiki da sar ferwar hulsen kanane ne ba di babing ne marcel ligmo sylvain asay blende sen da ligma garwa ne dakrio gaisala ne birwe say danji ne ba kumu wangumo le ligma duala ne kaurma ba ili ma mongo buso jarma gat kusar ferfon bitu dai huli no de kangelini galne françois du fagma no manga spcs o mchono walti gram tano huli sa o huli kangana lini galne tu jen sentir verten montana ila dai huli no sara mang rawe go ligma sasanga te ngode dimasi no walti grat fe wakati na lamno ba han sara dai ba dai na sara do na ila louis de kaftersen kala no din papa raptoa atiam agidina ila do sene no karo matirin bay do no sene wi karo no haga jonya no am kanga jonno ma sai na yinke na sai tonda pa karo no.

0: yewa mai non jamena radio cha zamuka ka radio mi tawza biru to tuma jabe kan labe mazam da manato nam yin mutakun jama bin no to tum jaman minute jaman na ye ba battle sir madan ba ba kun jaman ta mi tawza iza dan yi zamuka ka radio kan labe sir man ma tum lendi lendi nana zanin jamata tirrin ma fi ma fi mu madimuna akoye ofinya ofinya abogebe yo fiya adodadan zondan yenuru yo tanaye riba fa la fakia adodadan no yo fiya mozamuna fanolan makoriba kazana kanulan ya kwita ofinya apogebe yeto zanman makabun bazanin finyaye zanin jamta tering lendi chobe gabriel bankabete ne kan nasa nota chufayra bona akoyema dina ribay stefan ako te doyebe wala te afie fata namalama dina kajija jarma zato guayon te firafani yala doyev kaso gata donwant banzakita président Fatima Malato akoyeba président kan demanga fa babi dim jabbi pafi yo nagalani serman menenji mega ban ber sermana fa falaye pimno bi mega fa nan pino ka gurbe ka tawa minir musabe ka na ka ga zalai sirman ba makai bila kan so to zaman maza masa ba ka bin technique
1: neu vamos dar mais um chap aqui na camaru vamos dar até manja mena muito zampo de tanao

Yewanana to jam jama ni minute jama ne tetriya babe na la bereso ko fa fa la so to jama manasa masana ba bai ma sirman me gatin na bo zanin ma mu pu pu na na zanin jama predan sirman fa bo yi za sarai yo predan fa bo yi za sarai na to zamo ta dange ka don fi ma independence man pat jama ya tetliya ma ge dani ka president ban bufa mulko ka dan ma na maga pile wona don ma kine wala na do don dine ko president fa na yon afashi pasulmana an na jono wala falano mulsulmanta ko gurzi sai afamana na fa ka ka bufa di man ga pili kana so don akoye petrol ma da sai nam ta don yeb gnu akoye jon sulmana Kogul Marshal Faneo Afaka Fao Namata Doya Bagayon Kanakbudur Mulana Tawaye Kafanala Kanakoli Shamai Kogul Marshal Afasi Zhe Anamofa Kana U Napu Petrol Moto Fatisilmanyo Ka Petrolimo Doya Batobi Akifaya Afikana Sodon Makalan Tainuta Tekbana Bupupu Bu Walfani Soza Kilana Kardon Fama Kala Nota tagbana kemul kasu kuyifa makya kasu donka yiman madure yebe kasu don yebu nta malbo don yebu yeka bo petrol taiza bo pa ko neta su damo bani wa na falya ye wala damo su kemto makya kasu walfane zakilan a gardon le toka do don yebu sozer banalan da musu fubu aja don mahilan aso yana zakilan kazi aye ka donta ko faro dan sun kuyo a pungini aso gbadu sirman ka ban sirman ga kapuli bo ma pre dan mu fa bwa kana ban so kinu bo diskura ako yonta yo mai zama ale za mission ma cellule ma de bo no bo nyaye politique te kine projet présidentiel ko zama mama kalifa ka sar zalo eta garniya baka kapili ko zaro afashi mulbwa are ka ka yema mota don fa ka sar ko na tabo te presidence mana na yema go musu le za giza fama ne bi afika musu ka kya in rafa ga yo province ma saro ma yo shariwo adonga dana za na ta don yau ga duk ban politique sirman walma president marshal ma banone Kozolo won fara ne won ala kya fo dan la yengani ko golu afika la te da bu bura wala kalsu won bu ma ala moko kaso lan kanol zama ma pirata bu ma kanata na bu yfcv zama cellule bu politique te kine projet presidentiel akoyon yo delegue ma gouvernement ma mondo yabo province ma tangile e do cham samedi fa ka yama din leon zo fali ka so na bo don yew na fali bo jamsu ko na tabo zamo ka bi bo jamsu bo ma kya ya ba ge te no ka zamo so ga do ya ba ge te tri ko gurbo province won zo fa bo no mur ka so ga yena bo jamsu ka zamo so ga fu malaka yeni wala fu malaka so ga kay gene bo jam gor dama docteur dama dina ajibera jean baptiste et fa boye fa tayon de kine fo bokaso yen bo na bo jam su po region matanji leon yo akoy bo ma aramo kay gene ba nabe ko la taba ya ba walta ya kaso yen boye ka district le dan le ka ko wala ya bo ta gadane wal bo makine kar so ga yin bu ma mota ga don bu zan ma pili ta kina ma ma don ga san yan yo zama yi ba la pamurun pamurun ma di na kes assistance ya afa pamurun ala fa akoye pamurun ma ala zama da mo don lo kwal police saint charles loanga ma sar ko gur ala zama da mo pun ge ba la kwal wo te de don ba za ba won na ge be ko gbaza mun na gebe won le mo na gebe le ge teki le ge bu afa bo pon ron bu won ka pon ron ma ge gamo dan ta ge bu be le ma jul ngre ton ye nu ko zo te le ki pon na pa se fo jom sa mi di ka fa bu ya fa pon ron a no de mo don la kwal fa ka pa la kwal ma di na sar lo nga ho dan be
ka afika mo pib ga te kinara ka so ga don ya ba ka bumazo ka bayo kana tata selman akoyon baza apa jin afika za kilan na mo kobe ka toman na be don lo ko to bon bon na mang ye don be tabe akbad manta yo be ma jure bribe ka pel ka mi so micro ni zaman za ma sa me ne pib jule bon no mi te ya ka bi si so be la pi ay yo za tambur mama ka fakan jamina da madina pad gojida farmi kanani ka fabo huli ya bura na mabura da madina palai masin gojida yo de wulan zanan jama da tiliya ma fin utman na man shi wajen gwan jama gwan da tiliya fayan madina shadra ko gur sham don don shi so zanan huli kumraye ala yakafa boyo kai za zumbu fa boyin za zumbu mama ka fakan jamina tidi dan ala tafa gaye fana yalhu da madi ne masin gojida ako faka ya madi ne yelo tafa ya buraye da madi na pakanye pulo ako faka ya madi ne mabashare tafa boyin za zumbu mama ka faka yelo dan mabashare Orang makhluk huma guinlara torok zabi balani tekina pala gol tafani fara tafai zaman muka fakir yang ya mo demelang suka muka rebut tokele hul zaga bang hul kaga fakir amat ini yelub nuo no zanan jaman tetel dora maafin namangsi ujana guan jaman guat teriya tu guafa cuma merkredi otok bual hul yang damat ini pada gojida fakat tukura yang akan nen universite ma tukura on masa yang debi abang fanai tadi ama iwo gali gali abang pi abaki zatambel mama ke fakat njamena pada gojida faran min kanani ke fabu hul iya beram nama beram damat ini pale masing gojida dodo wulin zanan jam da tiriya duk ba fata su fa yama dina shadra gore boye wore ala fa ya zumbu mama ka fa kan jamin ne tidi dan yau da ta fa fa na yalwon da madi ne masin gojida ako fa ka yama dini yelo wor burai da madi na fa kan pulo ako fa ka yama dini ma ba shagre fa boye ya zumbu mama ka fa ka yelo bi ma ba shagre ruwan makure Huma Gwenlara Torok Zabi Balani te kina pala dan yo ta fanyi zama mo faka selimo ba lan suka marzaga ban hul ta merkredi ka gayano ko ze zanyi to bel hul ayan da madina pad gojida faka da bir madina tukra ko yan akan pel na universite ma tukra han lan le dakta masa yin debi abanfanai te diamo yiwo gali gali cabin technique.

kigi de ben gi non qafi ken de defantouris ka tammi délégué ken adum kebe allo ken mo don gonba ken gigi de ben gi segen non qafi ken yan jox de mutel sia tuguna ken lo tukura ken gi segen délégué masan non qafi sa ga jamen tani ke farma lengana le sahli hen non qafi gigi de ben kals ke la bara fi nagat maga tigan fetna wala bara fi nagat maga tigan dan jona ki ni gi nala ken e burda doyam kepte fitil lo kay soni kay na me galigandi yulting wolte fi naqad fiya kay bu cham de koy defi naqad fiya kay bu sadda du qarga am karga kay irfani ne mudi kay ni lawgo toy sin ne aswe go korof defi sahabena ludin gani ay jow burna da kay na me bum naqati kal dalem go kay na me lawa kay sena kay na bum naqati law ngolo kalaw ni fi lema mar gur yudale mal wol de glo defi naqad fiya kayna me bum nagat lawa kayna ful de karam da lawa kayna wol dugla de fina gat fay kayne semar qaja ja kayna ila len turum to mun fa ma kayna me mamad idris de bi itno am da len gat fay wol dan ngi nirfani ra chugi jani ko lawni fi petrol la am da la petrol kasi mi fa ma ku da mai ngol non ngai la gare yel mala kayne ne ke to egoni gare lop mo kayn chole fa ya nam la ngol khala on ve sumna hede wol fi farena ay nam dara ba won nakati fay gane e nek fi nakada sim gay mi fokna mo malak ni kay wol fi farena le bo khala on fi sumna le bo mi kaf kayne nakada fay nirfani la la kay tanam kayne may wol ngay dray chugu jala kay min mi la on fi petrolum gay kaf may goddi kay nam bom nakata la semana la la kay la on fi sumna mi gayne kayne gomni fi na don ma fulle ba margutta ngolo ala kayen li mane sumu ngone ne sumu mala kayen wan ngone fu molo ke galle wi woli fare ngone fare ngo naglo foko qaf kayen xanam joni anna mi ma mar fare tay nakata feenan kayen kayen may ne me ram gadi kayen bum na lawanam dala yal di kaga sumu ngolo kay sum sala kayen nay ka toy na ri kay sum se yal di kizin ngolo kayen la faqisi ne woni sa sa chol tan wi sia cholmowani ayo sum sar a kayen go gare yal mala kay sum se ngon go tem ke kafi rafum juma le von verengel entrepreneurial ko ka ka sum sala ka fil tenu isala ka ne ka en chol fogum gen ka an gen henam dala joroni la la ne si may chuk bise ko sidi e karjal mala ka ne chol fog mar ka isa ka afigur jugon mi fama aba gena me bum la gata ka nam lawa am dege le ma lum gujar sima nam tenu lingen ya de kangolo ka nga jar sima ona nga figur jom gen gen ne am bum la gata lawa ka tenam nam dala gum ni fi na gati ma gut kule e sema la luma la ka jasme nam tu e tagmun gain gain goni ma gut ku di jore na ka sema e ka wi mala ka ni lop ni si jore ni lop na mun ga ka fene ma lau ka ni si ma gut ku si a bu tu e jore na bu na ga ka nam bum na ga di lau ga sen ngolo ka en na radio chat ko di kalamu wa hen tan gain ni gain fat ke mi lop na ka en lop ni ka si gal ma sara ga fok ma choli so gain du lop ma lina kumcha mutu wa mugalifi politiki li bumge kaf kain fokna munga maye ngulo dingli ngwali fina gada kami yuma la proje presidensiali na kain kena munga fat kain kamheda galma fokna maturiska sar kain fat kain kamheda gani galma sara kain lopma nisi lema nisi turis lopina munga kaf kain nisi kumcha mutu wa mugu kain mahin gu nisi ni mduwa nga galifi lina fi sari agot kule nisi sa sara kain kain lopna fizia awa hen dan ke delege ma ku sem de fi gom ni fi nagat ma ci sawu ci al gouverneur na ka en ma gal ma tang jile na ka en bori samedi ka meda ka en am la ka en de fitu da fituna delege ne ka malam go ga ni mi fu ni la ka ga ta ka la ga sa ma la ga en ma fuk mana la la ga gut ku de li da tang jile non ka fi gal ma la na ka en si da la wulin na nirfani busat kayen wolo qala qaliya kayen semana si lumia ku de busat de jawde fi tilta ha wuli ne kali wuda lak meno semana lak lak ya gut ke marke kayen li lop kayen wolo hidi fok mo fi sa doktora kayen musa kais kala fi tang jile na kayen kala fi doktora kayen am delege mo sem de fi ma wud fi doktora ma kais kala fi tang jile sam yuma la doktor ajibera jean baptiste kayen am kal delam go ke namo nam law ke lok ma kali ki sia mi ke gut kudi nga de fi lu sum na ken sa ka ska la fi tangire no ka fi awa hen tan ke ne ka na fat la bara fi na ka dran dan no ka fi ne en fok mara ma ni fa ni ti ver ma mari choli zo a gut kudi sum na le bu gut kudi fok mara ke fok ma fi gursu sa sum sa jiwali le kula ya
L'école mignonne la Saint-Charles Louangama Galma Sara, Rense, Chole, Nirfani, Foxo, Revoknam Gene, Tapisia, Ren, Alla Rebon, and the Red Dunk to the Batke, and at the Fatquin Gene, Ren Kamet Kaya Sefo, Tangene, Referol Vijamena, Relimimal Sefo, and Gene, Rense, Fitusia, and Chola Foknam, Ren, Nirfani, Mangre Tapang, and Rechumula Vernam, Good Kusile, and Good Kutuzile, a Jankere. L'école manège l'humain il y a même nagai mais on a cinq chars loin comme ça argonne c'est jangkra mopo nagé avant que pas de voir que la barre fait nagat maga tigan tanna kain kiren tisro batang nala kain naga la barre fait que la mire un job don mi Stéphane glofuni lingo bidang na monika ribe Stéphane kain anami kato olmoka nul tefi suluk kain agai ulo he om tefi ni sumun kafin mi famwa.

kiki debe ni kiki masanong kavi ke de dan tu tam muliano fi masanong kavi ka in sa chat na sa Cameroon na kiki debe ka in ni sa kaif dong jago sa kuseritani ka in kina disrobot na la sa Jordan golam folge teng irda kiki debe ka in ni sa kaif si dong bongor nong kavi ka in sa bonen na ka in ni sa wan na sa sa wan di nong kaf ko gede devant tiga sa kha se li ni fi masan nong kaf ki gi de be ren kalon kal go ji ha la bara fi na gat nan jam go do am gay mi telem gay ska sum sa gutan diren cho ci gan gay nglo kam gay mi chope Gabriel sa ko mo hat uling gay nglo linglo fo go de clean fi gulial de damne mi ribay fosten bay mo ka nda go jada khan de kadija jarma waydu kan chada fe di ngom yam laut kan tike fatime kaja malado kini ko mandere nala minano jabru mor goron fi lo vinde jokke la bonde fi fait ke minano kan lawn barbalam kay lawn porte fait soni ane fata we firi hede chenen ke me lawnga Stéphane Cantolam goyon.

Assalamu alaikum ma ji sa ka ni gete min diya ga karkala on dirte do no badara di jarga ga no jana karkal le gete no war no no sandu tere me dirima nga je li terna sa ina kanyo tolor ke wa ka ga du ki wa ga ra ka yo wala ranga do je ko le la fe le piro de bi ala ka man do yen ka man ga tare war ga de sa biso mu kala ko ro ingam no sandu ma kala ko yo ri kam mo tene na war ngam no sandu o mu nga da yam yo ge ke de ga je ko le du gum no ko lon de cabine technique yo mo tara wala mi go wa nge ke diga kan nge jay kulal i tara lu dum gar nge chan ga chok be gabriel la ay toran ma i tara la wuli nge dengi chan ga ribe stéphane baymo yo kadija jarma waydo e nge la dir nge kan nge jay kulal de cabine technique dana yen ci dara ge tegalu awaray on dirige d'antenio da gram mo tara wala de go mo tara wala da gram mo tara fatime kadja malatu de go demor ci gal nge jay de kulal lu nga cha la micro ga pi abar nga mon ngu sandu talam yo dirim yo go ci ringa waya Ibrahim Mamad Mbomi nga pigalu rekam nga daya mu koy tanena bar nga mon ngi sandi wax mu nga mu koy yambal gëna wa lu nga cial diamay cian nga ribey gëren tanuna ka sa ta ñum ni ki ga na ga yindi waddo mu koy mëno cabine technique

nakam nar wahala ma diben hal ngam ngala petrol hal ngi day ding dem no man no nga day hal ngi day do ngam no hal ngi fawer day yonga so den ko na ci naka gire e chono dan mo do bala dan nga ding ni yama ko le keni gire jam ta gro dan ngi tenga ma ya mo may no rakal kal nga ding ke de ka danga kul hele ni ga kul mo may no ngam hele no nga day dem no go hal ngi balo fo ko nga balo gire naka no ko yi naka mo nar wahala ma ding namru go ngoro si sir hala ma namru go lamani sir fo do ding ke de ka danga ko ron nar yarnde ga day ya naka man amay regete ke te gana kam nan gri je gni ha dan na che yo chono mo maya yo kam ya a chono din ke te ka dan mi yo ngi zamana dan gi kul yo go i may di du ga dan tay gri chi bo yo dan ki da go dai ding dram ro go i ke ki ro ko ra dan ya ma nga yand kal kal go yo ngi dai ding lo ngo dan mo nga ko le dai ya lu go du mo dawla go gum na dawla go i ding dan nga na cha ga onde ka wi nga ni yo ko ron nar yar nda chono ala da yo nga ga ma ga ni ki da ko ro gu yo ala ma ding ke te be len ka da kun nga ala dai mi go yo ya ma nga yan nga dai ding na mo ga ala ma ding ke te ka dan gi chan ga computer yo nga yo ko ro dan nar yar nda ga na ka a chono dai ndu guru ani a ci kana ni gi dai ding man no nga hal gi dai dum no huru bal gi no fo yo ye gire ko ron nar yar nda na ka ma naram ala ma mi go nga dran yi ko le ga mi yo nga nay jamana dan gi bu jugu ne gi ma na ka ni oskar wor gi ni fiaki hinji yo go do nga ya ko ron nar yar nda ganaka a chono dai kidenge kete kadanga ko lio a chono korodan naria a ci hada de mam ko lonoma nam halla wa dingi kete kadanga nam rudo kama gan dinga ga gan kurugu fayda ga yingi dai dingi dan go naka ra koron de jaw gere kawli ngani yo bolina ma gan ma na na balla gra halla ma dai dingi nam rugo halla ma di ben dinga halga dai mon no nga halnga dem no ille mata gano petrol mun ko ya dai may na gudo dai ndugudo hal nga nan ne gi nga hal nga mani mbolo fo nga dai dan ma so nur walu dun rom no nya dai mata gro dan mu ko nga fayde yo nga dai dingi dan go na cha ga gar ra kuro di ngani yo ye go habar ra gite nga de dan yo dai yam ko yi maw noro bolin ga ban mu ko no sar nga dai ki de nge ke de kadang ga hog yo ro dai yam go wa nga yan nge ke de kadang yi kul nga lama mi go nge ke de kadang yi kul nga yidu ga mi go tani nga dai ya yu ko la daw nge ke de kada yo nga so ki de nga nan yan manga yo dai dran go chur yo ro dai ya ta ga kan ga dan ga dai ya wonu province nga mayo shariyo ga dai ya ta ga ya ro ga dai ya ka mu ro fe de hanin ki de nga nge ke de kadang dran ni mi go nge li manga ye ki ni ma de gre dai yan yo ga da yar ya tal imi lunga ko la dan mangu dum do la ngam noyo dani go habar gite ngire dan yo mako yi maro handu lunga ko la dan mangu lungu nda province ga dan mangu ko la dum ngam ngam chan nga delegue general du gouvernement nga dai dan mangu dam ngam chan nga gouverneur nga dan mangu ko la dum yo aji hebu dag na kam yor da ya wonde lay yo da yan chum na ngaran dum gite ga ya kam normal lama hal ge da yelaw ga kajwa fu yo da yo ngi ya kam nande jew lu nge dan nga ko li directeur nge dum nge da yo fodo nge da yi dingaran ge ke kadang yan wonde province ga don yo lama kajwa wu nge hal ge da ya ga kajwa wu ni yu wala kajwa ko hal nge yelaw ga yo nga ya kam nan gre lu nga ko le dum yo lu nga ko le delegue ngaran nge namru ko fodo nge lu ni kajwa lu ngi channel docteur al jebira Jean-Baptiste yo day dando coroner yarnde nakam naram halama dingi kede kadang halngi day dia kulngi jangu gutenga yikang halngi day helendi dia kulngi la yonga yadan wulo coroner ya gana karjo grecho no halla dingi halla heleni ya kulngi day dingi de ngu ngara yanal migo dawangi kede kadang ka kulnga yo chono day yelo hubori go dikanya kulngi ka go ngir day halngi yelo ka jo kulnga day drango ijay yelo go ego abar ga tengi de dan yo mako yi mawno mu qurano mu naram halama mi go nge dai drana yi nge dinde ye chapali ga ya le yaka unde dai yangari kalkara ngaran ge ichar ga licension charles luanga nga kula sar yo nge dai drana nge ke de kadang mi go dinde yaka ya charal yo aji hebudo yero ya ye chapali unde se fot handu ga yaka di ke de kada chapali ngra drana yaka yo han nge dai drana yi dugal ni mare du wala do normal yi drana nge ke de kadang ngra yaka ya charal yo han nge dai drango yi duga mi go yu di nge ke de akul nga hal nge ka hele ni akul nga drango yi ka hela yo nge dai di nge drango chamu nga ran nge ya waje yana handio gire hala dadio sondo aji ngamono di terna yo habar ngamono ngi sondio habar ngana ka bu ngi habar ge piye ga mayum ko bolga no ka bin na technique gire tani mono ka sa ta hayo ni mindi ki ga kan ha ga yo do mo ko mono robulin ka bin technique.

waté day moko manon ben ciap gëna ala dal yow tim mo moko roné moko ranon di man ko day dara gu ala dal yow ndese ge kën woro nga yaron koy narro ben ciap ga day ya man nga ci rawela ko nga ci nanor kar kar la na ma day di namru ko tuno yiri ka jonga ne nga ha ko le nga so day to lo yiri ci ñuro yom naru ga man nga may nor kar kar le di hele ne ko nga day du kar na wan nga day na lu nga ay nga na lu nga ci ala ko nga wuro way nga woni ci ranu ci lo kal wala man na lu nga ci ala way nga wugo do way nga day na nol ka nga nan ci de ka ngu juro do day na lu nga ngeerum ko la fa do mo ci ala pare waray di nga kete ka nga ñu nga gamay ga kalay ga day may nor kal gal le gan yaga non nga ne ma ci ni waré ga ga no tunu re ka jonga nga ne nga hala ko yo way nga day di ngu ciro ci ha mbar ko nga ne si akul lu nga na ma ci ala pare nga na mur ko ci ala kal kal mu ro dan nan war nga la ga waktu mu ngal mu ko la day mi go tani singi ko yo day dara na hala da yo ci ali rendend ga na lu nga ci ali nga ne yan day ga ma de ka wadan di nga ne ngi ne ro dara ngon jaran nga ne ali ga na go ga ci ali nga na juru do ga ma mu ga ci nga na ga de ga ni go don lu go na ga ci nga na re sang ga won nga day dan ma ga won ali re jew ga ma nga ga ci ali de day ya ga ni go do lu go nga ga la na pure ra gan yo nga day ka wali ga nga nga ne nga o ci lu ci ga ga ma nar ma la ba di nga mu no iman yoga day am no wuro nay wonon tal ñen wan nga day lu nga nan tal yama ille lu nga day dan nga ko lu dum nga mëno kaman yo mënan tal yi gam gëna no samir gëna yi gam koy mbal gëna ko binne technique fa do wali mu koy mëno do liñ ciap.

kotere mo ko mo no bri chap ga halala de tam ngam yedene me dayna na balga mo ka yimo yino tam ngam no ma mo no lungere ngere yo ka bar tam ngaran ngere halala de dum no kur ma mo yino ngaram no we ngere kam ge tay ma mo yino ngaram no ngam ko no sa kan gitem indi fiaki waska kal kal mo ko no aji liter na go ngere ha bar ngam no so ndio lunga tagna re kor mo no na re ande lungi changa tilem guys ngana tagna ru lunga ka na go ciringa wo ya ibrahim mamma tambo mi ngana ka na go gré hala radio day am yongi kene ko ronde cabinet technique ya tali mono ka serga matena no barnga mono sen diom yo ko ronde na re ande mo chala wala technicien yinge kede ga kenna ngi mo chala dum garan lungi chana chokbe gabriel ay ton ma chala du woli ngi de ngada dran yen ci dal gi te lungi chana ga rivé stéphane mbay mu woli ngi de garam ma ga te ngi de ngi ko lay ton ngi chada ga hadija jarma huaydo day dran na ga kenni ya de ko ronde cabinet technique ya di ko mono ga day matena no barnga mono sen diom waray amandire ji dantan ngeen kuram no nariya dagaram la jadi kolal lay ciirga fatimi ka jamaalatu day dewo demor ci gal lay ci ngeen dem gu kel ngeen dem gu gida hal radio mamu juno ngaram no mun no lu nga piya baratalam ga dan musey ngi cianga wangna musimon wati dawi dige ko manan ni le ba sagani temin diaga kal kal la belle ya jili terna muro ay taragam gurum ko mu karako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Tani jamina rade mungano basma richati yama na onama. Karame ni punti ondo watakan temasa ni punto yam kitisya. Utime kalvani na pasara pupu mbaduk tokme yam kariya mai. Ame suna agaya ame kakawan fa fidi mai. Ani sama imana namu ali prante lekaram koli chichoni yami chubwe Gabriel namu. Gili sunde kaiti gambi asili kitu ndali kutazu riba Stefan Baimo asu kadija Jerma. Sarili kerangana kerambana halang halang halang halang wani yap miri kangung makar wani yani Fatime Malato sunai kredi sanfil ndese ke lopi but ke siak balang kala kala kala antilin kala kri tivi nasia fun tiv ngola ta pa mum basu pum ko ni na ko no tavun mu ko mon yana na wana mu simo kite pa furira masun gaba hun fun mazinu pum ko ni na tew tew de halang an kol bana ko ni hinta nan tuwa furira han makya technicien tante si so le kolo
1: Tira dinga e tagiru rupa Tira dinga e tagiru rupa Tira dinga e tagiru rupa Tira dinga e tagiru rupa Tira dinga e tagiru rupa Tira dinga e tagiru rupa

mabbe ɓiñi laamol mbassa bol mayr nam paɗa du ɓas mayri kalo hehera kimba ɗokki kimba to kargeya yamma karge may wo bolle nam paɗat nata nam ɓaklen coco koyni wani am ɓaka ni kay lesumay so nam ɓaka si kay fina hu mbassara mol mbassa na kasi tan may wo mbas mayira wi ana petrol le ka petrol gan jun coco a wol mbasse kolo naamayni mamad idi debi idno nam tiyana bas ka ɗok ut kot ultanayra petrol na holli naman daga mayirini hisika yam coco suna afilen ka coco may nin dagirana agi han bilang may mana sari hisika dung dagarra ayin jorisi kolo naman tanata alirni
kuso horanga kollo kollika lazira azin so ura azin halta sigimai su ta yona azin halta sigimai kolka sigimai azin so urmai ke azin na batangle ni anjun basani kanjun de sendidi aminti ola na katabidi te daga mai girni sai su ka huru ana ai basu kollo fukoda dagar kagarin kasina ka halin yal mai man ba ailina ne affecte azina kida hin tilte su wilin mai nge dinana ai hon iri yin kai akwal ga yam daga mai girani lai tini yi su mai su wili mai zuwana ai fa sai ne fu dagaran mai ne samara ci yamba mun basa ne kare jivir mai ran ba korzon ina u korbina nam dinana asal ta sigi kai sunda azan halta zai kusa kai sunduwa ne yalla fita mai ka tikamu su mai suwa da afa su ko sai na usun mazira zilapta ayu bas mai tanga di jadin lane hin bon bas mai gitsu choi fama gwanla na minana tar sulam sunu aratio sama rana tokon tokan hane hiya sunu aratio hale gin yal mai nana lina ne yage patukol dun da girki sina ga yam da kamai gitsu cho hal ni yal mai marfa tin sunda lin ku gole lin sangolle lin chale ko tamale li tut e wuli sunda li sun mangai li fi ko e wulai ni an ga sun nai tani fa mai man suna makade na mana wan danga yi waya bala ga su koi ko wanna ni bala ga sun jin sara sun da tacho ka ci wana sun bi dar lu fi ka hidi kan kanadi bala ga na ken hur zinna sizet samar sun la yum bas mai tangara samar kan kan gaira ai watin bibel lilti asina korsoino korbin hal tasik kazena hada su uzi ko civeli sundu asil sundu civira alta mer lisun mer dambugu azira lin sun mer civira ni ba hut azir ko lo fogara ni civi cicho am ti alba sun hom ulina mai ko civia nam cicem haltam haltam binana man bassa masa ir ko lo fogo hal haltam man bassa rana ko futna katite satitam fokke lero petrola ayuana petrol daba da bas mai giri sulu duplo yi ay te wucho uya me a koy to koy katti ja koy giya hala gini samayran ba ku forma hal tam da anjuni gi u samayr sun hin tinu ka kasu ka digi sana an ali tani ga i tan ko ru ni ku forma ntia u yal mai mba wan tang mai ni le azin hin chuk yak petrol chuk mai ni sun ma petrol ba yin mai ni bas mai gira in kalu fanira ni pol mai ra mol basa punama bagatumai namana de sumai su ana asik kwala chalmai government chairman ba an iga yam daga ningani tarakona latanna na na na na na na an sumai su simai sarna nika da mai sharina su kare tude kwalu sai sumai san government kasu usike ngana kige yana minzi kai daga mai mai sharin wani ko su tabai sun mazira tapangi azin bani akna mul basa ala ami fun samayran azil la aira nana ko zita bagi jivia azin ba amba tak lazir ki mamun basa jivi mai telegana ni samay mo kolun daga mayra tangjilera ni bu mai ma samide ma jakina wasi mai ma lain wani na mal fun tok mayr ngolla ni tok ka kolga iriro chilla ka lar doktor ra ka daga mayr nam kolot utta na hana sanatana mine latni samay mo kolun daga mayr tangjile jam ana docteur Ajibera Jean Baptiste namana na minna na pa samayra diga sara chillaw sara doctor ra kum basra ko sanata ligi kay ndak mayr nam kulo utmay ni kay data tok nam yadwanda ni ma sumay suwana li sundaw golora kay yantar doctor ra kay ndak mayr tan jilara nam chasi isi igamna halan a hazini kata kai sun mayra azin la jibi a chil ira usuna kai ndakara nam kulo ut datamai namu boy mo basana ko dak matat tanna nit tap ma su mai zuwa na zili le kwal lai wani anu lismair ya ana shar luanga in sar ai gi jawna azit tap ma ora tu ko tsiya ni pu mai masami di mai jak wani ne azu fitu zuri ngwala kan dani jamin ya ana sifodra fi fira azu fitu zir wani akal ko zinu chakna na na azu ki fakol nan dindene kai ora asina la tuk ta sika ir mazira fakama ni poema mbasana tabirna ka sabir mu yamana telom guys choka mani wana mu simon
ani an bankay dingen ni nam balam jean vagala ka kariya nam garite pa mansu karfun radena halang mai ani nam ka de tam lamlay ti jemina mbugi maria yami ba ci kan uli mama hatta kan uli mem ba kan tani wani namai kite bo furire maria puren irci makane jean balam hin ba faria ka den ko ta fun hin ba fagale ani kwalitiko fune ni technicien a ha kongai ha kan sai so le ko takan dikidi gina

koy quoi jakande mant ndoy kadin dogi ay ntay jansi café kadan yi ndoy ay ntay jansi ak sa kadaka di say ay ntay.

0: la barca na dua terzo ei sura na dua quatu ala barca na jana oi ro wara na bir maru ro mama dana na ra mu ro tanda kangan der desi di ro kada di tu dar ai terani a teri ti bujin na na ka na di ro ara kwara di tu dar ala barca na jana ei wasra kala la bar ko anda dua dua anda kula kur ku yo dua na warkin la yo tanda ba tu dua ki no wana mera hok tu da guri ki ta sur da na man tu ara onda ni ka ki suru o tu atri yo dua ro anu ala wa tu yo kai kai mashallah aji kanda uru ko kali ko kala kurtura be kurta guzu na purane a ara na guzu chanda a guru bekina edu hola kanda hangam dumi yando ara uru na hola kanda hola kanda ni ka kanu no aji
1: more re re ye chana ye ta kana hangam de bekina no nga gura ta tre sha na lai ko
0: yo gar ta gar tuanu pur bekinara kadia yo naira na de gar era kora la du ta na bekinashi a du ta na er ta tirana un du ke ka du mi ge kuru ba kana
1: sha guna na kete
0: ba ba ku ba ba ku yo ba ku a yo gar bar